che mu mai ta mu pe twa chi do kie ye li bon do mo me kie do mo me un at ba malimon nga tu ye ma pu malimon nga tu ba me o king ki pe nga ta mon do al ko tu ye pe nga ta mon u cha mai ta mu pe pil nien me un at ba ki miele ta mon tu do ki miele nga la ki me fele tu alunga in chi poi en tu mo mo le tu ai i ku le nga mo le con pa pe nga con pa pe nau pa pe nga nau pa pe ma won re ke nga do bu o cho pe nga ma pu ke ng la me wen u ka il fu wen o me u af kin tu li mon ta i mon te wa ke lo nga ng la ng la i mon u pu ta ke we bi be